0: 93.7.
1: Chukumau. Ima na mwufodo, ndi madana ya ma, iti teta hasi agucha. Biaka mwufono kwa sige utuwa seme. Lanya, ubuwa mwenye mwe mnara hura. Ngemi hufodo, ona ama yanya ya. Ose itigo, kawwere ohira ame, auto update. Kanyi chere, kuchi njige. Mm-hmm. Nkabe izubu sign. Kamu webanye, me cloud backup. Mwekwa nzidi. Uberogi, onye mwe mga abanye ge 3. Ehe! Obanye go, nga refresh app nini di na phone ya. Osoko di abu runo na ze yuzi ha. Ima kwa na mwa achori ima ihe nini neme online. Ngwa laanya, ki food nbogi iti mwa tata.
2: Chineke, tata mse rubu agula.
1: Gini ka mwa runo.
2: Saanya ki mirio, ka phone gi app ime obule nelu data ge. Siya yana auto update gi, lemo mwere app ime prezoro na kukune rige go. Meche tabo ndi nana ye yuzi mbobuli iti yere data na phone gi.
1: Mwa, oko phone gambo. Obu runi dozi data go fuma. Miaya, fichono.
2: What beauty on a data guitar? Leave it 100.

0: ma na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọ banye ego, m ga refresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri, ka fon gị app ime obule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime prezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: As we don't sell market, get it finish.
3: Make we return back. Return back to the baby.
4: Kegwa ndị ya adịghị. N'Odogwu Abatago n'ọgbọ. Ụwa Zobia 93.7 FM. Nọzikwa na banyị. Kpọmkwem.

0: 93.7 FM on the chart. Your radio, the way you
1: what
0: like
1: are
0: it.
1: The quanti. No, na bekwe putana mambo sobu ni jegata jena bekwe mwimana magaba kwa. Kwe wele ganyana magaba kwa. Makem wele kwe mwikulu no na bekwe tia mwejena wanyuanya. Ogendi berukwa. Ogendi berukwa. Ongoroko bakwaso na nwengo ukubo kubuko kapu. Ogendi bokanyi neje nekukwa o. Mbeje kwife neme nobwe na libo banyi. Ebe kona botu na 93.7 Wazobia FM kanyi neje neku oku mbada station kanyi neje na kowa nya kanyi neku o were nti ya tokwa nti na nanuru ndada nda o oge ndi gberukwa okwi ihe ndi gboji emonu kanyi na acho kanyi kowa ihe neme n'ogbe kanyi neku ihe neme n'ebibi kanyi neku maka na agbata obi oye bu nwanne. Only in an only Abuko, no, we are men, if Woku. Oh, no, we are men, if Woku.
2: Use time, don't reach on top Wazobia FM 93.7 on nature.
3: Nkabu, oge, akoko, nimo banye.
4: Manje mono ekelemu mbwedoma okole lekeri sinke mbwede tataba heke maburum borobochi ato no wankasa na fopuku aboni riabo nisi oge rolambaje wetaragi alkositere ni mugbe na Wazobia 93.7 FM ahambo Christiana Mwaneri. N'ịmalite n'ihe na-akpọtụ n'ime steeti Anambra, ayọla ndị bi n'ala Igbo n'akụkụ ala Naịjirịa ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-etinye uchu ma tinye uche n'inye onyinye pụrụ iche were nye mahadum nke ha nwere ike iji were na-agụ akwụkwọ na-aga n'ihu. Onyinye a nwere ike ịbụ onyinye ala maọbụ onyinye ụlọ iji kwado agụmakwụkwọ. Nke a bụ ndụmọdụ si n'ọnụ onye isi ụlọ akwụkwọ mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu dị n'Igbo Ariam bụ ọkammụta Kate Omenugha na mkparịta ụka nke ya na ndị nta akụkọ mere na Igbo Ariam ụnyaahụ. Ọkammụta Omenugha kọwara na ọtụtụ ndị nọ n'ala Igbo aghọtabeghị mkpa ọ dị inye mahadum maọbụ ụlọ akwụkwọ onyinye nke nwere ike ịkwado agụmakwụkwọ n'ụzọ pụrụ iche nakwa etu o si enyere aka ịkwado agụmakwụkwọ ụmụ akwụkwọ nọ n'ala Igbo na mahadum dị iche iche n'ime ala Naịjirịa. N'aka nke ọzọ n'ime steeti Anambra, nke a bụ iji chetere ndị bi na gburugburu steeti Anambra maka mkpocha na nzacha nke a ga-eme echi na-abịanụ bụ ụbọchị 4 Saturday n'ọnwa Julaị n'afọ 2026. Gọọmenti steeti Anambra akọwaala na ya bụ mkpocha na nzacha dị iche na mkpocha na nzacha na-eme na Saturday ikpeazụ nke ọnwa ọbụla. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi n'ime steeti Anambra bụ Dọkịta Lomefo kọwara nke ọma na mkparịta ụka nke ya na onye nta akụkọ anyị nwere n'Ọka na ya bụ mkpocha na nzacha nke echi bụ nke pụrụ iche nke a ga-eme otu ugboro ma ọ dabanye. Mefo kọwara na gọọmenti steeti ghọtara na ọ kwesịrị ka ndị mmadụ mara mkpa ọ dị ikpocha gburugburu ha mgbe ọbụla na ọ bụghị naanị na Saturday ikpeazụ nke ọnwa ọbụla. Dọkịta Lomefo dọkwara ndị mmadụ aka na ntị ka ha rube isi na ya bụ iwu ụkwụ agala ma ụgbọala agbala na gburugburu steeti Anambra n'ihi na ha ga-ahụ na ndị mmadụ emepeghị ahịa maọbụ ụlọ ọrụ maọbụ kwụgharịa n'okporo ụzọ site n'elekere 6 nke ụtụtụ ruo n'elekere 10 nke ụtụtụ ruo mgbe emechara ya bụ mkpocha na nzacha. Aka abụọ aghọọla otu nwa amadi otu aka bụ nwa amadi dị afọ 31 Michael Oyewale nke otu ọrụ nchekwa ndị uwe ojii kpụrụ n'ime steeti Delta, n'ihi na o gburu enyi ya nwanyị dị afọ 21 bụ nwa akwụkwọ nọ na ogo nke anọ bụ nke ikpeazụ na Mahadum Port Harcourt. N'esemokwu nke dapụtara n'etiti ha na Warri n'ime steeti Delta, Kọmishọna otu ọrụ nchekwa ndị uwe ojii bụ Yemi Oyeniyi, na mkparịta ụka nke ya na ndị nta akụkọ nwere na Saba, kọwara na ya bụ nwa amadi gburu enyi ya nwanyị bụ Habibatu Arụwa, onye nke ọ yọrọ ka o si Port Harcourt bịa leta ya na Warri, kama ka ya bụ nwa agbọghọ bịara, ka ọ chọpụtara na enyi ya nwoke a bụ Michael Oyewale alụbuola nwanyị ma nwee ezinụlọ. Ọ kọwara na ọ bụ esemokwu dapụtara n'etiti ha abụọ butere ya bụ nwa amadi jiri gbuo enyi ya nwanyị a bụ Habibatu Arụwa. Onye ọma njem ọnụ ụgwọlakọ ha m n'ọnụ n'akụkọ ime ogbe nke tata bụ ahịa Eke, ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị nke atọ n'ọnwa nke asaa n'afọ 2026. Chetakwa na ezi nchekwa ala anyị abụghị ọrụ dịrị otu onye, na ọ bụ ọrụ dịrị ma gị onye a na-achị achị, ma gị nọ n'oche ọchịchị dịka ezigbo onye ọchịchị. Onye dere akụkọ abụrụ nye mbụ Maazị Ikenechukwu Ofoma, ebe mụ onwe m bụ ọkọ akụkọ bụ Christiana Nwaneri. Onye ahụrụ taa, si hụkwa ya echi. Ka emesianụ.

0: Drink responsibly, not for person under the age of 18.
1: Ima na mbu ufodo, ndi ima dana ya ma, iti tita hasi ya agucha. Bia kama mbu ufono kwa sige utu oseme. Lanya, ubuwa honye mwe mnara hura. Nge mi ufodo, ona ama yanya ya. Ose itigo, kawere ohira me, auto update. Kanyi chere, kuchi nje igye. Nkabi itubu sign. Kamu kwe banye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi. Uberogi, onye mwe mga banye igye 3. Obanye go, nga refresh app ni nini di na phone ya. Osoko di abro no na ze use ya. Ima kona mo atro ima heni nene me online. Ngwalanya, ki food nbogi iti mo tata.
2: Jineke, tatam se rubu agula.
1: Kini ka ngwari unu?
2: Sa anya ki mirio, ka phone di app ime obule nelu data ge. Si anya na auto update ge, le mo ngwari app ime brezoro na kukune rige go. Me che tabo ndi nana ye use, mpabuli iti yere data na phone ge.
1: Mwa, ako phone kambo. Abro ni dozi data go fuma. Miaya, fichono.
2: Hope you turn the data guitar. Leave it 100.